bonengé yaay jog wala papa jog xol waral ngé boné i wayjuri jog non lañ koy jappé bëgg toujours ané ci jamm di contane di bégé di happy ba ni nga jëmé mag xamé rañé doon muskalaf tax ay bëjaw ay mustaz da nga wara gëna fonkat say wajur top tolen ngir ëlëk tamit say doom jox la ci gogé.